0: tem uma linha. Eu quero uma da voz da linha. Eu quis até que eu trouxe uma linha. A revolução em uma linha, e uma linha. Leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
1: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
0: Captain Cook, I can get all the way to see him, but leave me here, Captain Cook, by on that man's time by.